awi nyoko soro kukuraye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoko soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yelela o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndo re ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka bara bele ndo re ma nanzara ka o ko comedian we humoris o do ka bara bele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o de se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so ro son au dan se bi vansi duma keneka obenu yere yambalite toko obenu yere ira walsa waka seka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a gelea anadegunkono nana.